Sakuna biri zirenze minota 28 ni Kiss FM jana kabiri ni bice bitatu ni jana kabiri ni bice bitanu Kigali is number one hit music station ni Anita Narusini.

0: Urahamagara kuri 0788 38 23 23 umbwire umuntu wifuza ko dukorera surprise call nindi ndahita mbigufashamo aka kanya. Kise famalo?
1: Oui,
0: waramutse neza?
1: Namahora mahoro.
0: Umeze neza?
1: Yego, yego.
0: Witwa nde?
1: Muravugana na Mushimimana Venuste.
0: Venuste, umuntu wumva ushaka gutungura nindi?
1: Ndashaka gutungura madamu wanjye.
0: Mhm.
1: Yego.
0: Madamu wawe witwa nde Venuste?
1: Madamu wanjye nge nitwa Mushimimana Venuste.
0: Madamu wawe yitwa nde?
1: Hello?
0: Madamu wawe yitwa nde?
1: Sandrina.
0: Yego, urashaka ko tumubwira iki? Tumutungura gute?
1: Ngira ngo mubwire ko mukunda cyane mu myaka tumaranye imwe n'igice.
0: Mhm.
1: Mubwire yuko zose nifuza ku rukundo rwanjye nawe rwakomeza.
0: Mhm.
1: Kandi nzakomeza kubishyigashyiga. Nakagira impungenge namushatse n'umugore we kuko yarimukunze.
0: Ongera ijwi.
1: Namushatse mukunze. Nakagira impungenge. Kandi namushatse n'umugore wa kabiri. Kandi nifuza ko tuzagera kuri byinshi. Halo?
0: Ndakumva naze kuguca mu ijambo, komeza umubwire.
1: Kandi tuzagera kuri byinshi dufatikanye. Kandi nzamukundira umwana musanga igihe cyose. Nifuza ko tuzatandukanwa n'urupfu.
0: Ok. Ufite nimero ze hafi?
1: Ego ndazifite.
0: Uburiye se umumbwiyeho n'umuntu umeze gute Sandrine?
1: Muri rusange ni umuntu kumva yuko iyo wenda iyo nabuye wenda nakerewe cyangwa natemberewe na ngataha natinze yumva yuko mba mfite ibindi mba ndimo kandi nabyo mbona akunda kumfuhira cyane kandi nta bimba nagiyemo akaba ari umuntu wumva yuko niba nakoreye amafaranga twashyiramo twagira icyo tuyakoresha akaba yumva ntasesagura amafaranga akarakazwa ko niyo mvuga nyagitsina gore biramubabaza cyane kandi nta kintu kibyihishe inyuma.
0: Ok, none se mu mico wamukundiye ikintu wowe wamukundiye kuri we ni iki? Ibintu byatumye muhitamo?
1: Ok, naramukontoreye cyane kuko yari hafi y'aho nakoraga kandi numva nshaka ko twubakana nkabona ntajya mu kabari nkabona ni umuntu ukunda kuba mu rugo akaza kubera mu rugo nkabona ni umuntu no kuba wakubaka mbega nimuhitamo ndamukunda.
0: Ni cyo cyonyine cyatumye umukunda ko mwari muturanye adasohoka?
1: Yarasohokaga akajya mu kazi.
0: Oya, atajya hanze y'akazi adasohoka ngo ajye mu kabari n'ahandi?
1: Yego.
0: Ntabwo wakunze ubwiza bwe, umutima we, imico ye? Ni cyo cyonyine cyatumye umuhitamo?
1: Imico nawe narayikontoreye mbona afite imico myiza, mbona isura iranejeje.
0: None se nk'ubu nkubajije, umubwira ibintu bitatu umukundira, ukunda kuri we?
1: Ibintu bitatu umukundira.
0: Icya mbere
1: aranyubaha cyane.
0: Icya kabiri
1: nkamukundira yuko yabona hari icyo nkeneye mu rugo arakingamira akoresheje amafaranga ye.
0: Mhm. Icya gatatu
1: kandi turafatikanya, iyo n'amafaranga afite yo kwishyura inzu arayishyura.
0: Wumvise ko ibintu umukundira byose ari ibintu bikwerekeyeho? Ako kantu uzagatekerezeho. Uko ukunda n'ibintu agukorera, arakwishyurira inzu itabonye amafaranga, agira ate? Ok, navuretse gatoya tugutumikire.

0: KSFM ifatanyije na HDI Rwanda bakugezaho ikiganiro kumbe kivuga ku buzima bw'imyororokere buri ku cyumweru kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 2 z'ijoro.
1: Hari ukuntu wenda umukobwa agira atya nyine akabura ikintu bita imihango. Iyo yabuze imihango yabigenza ate kugira ngo abone imihango?
2: Umukobwa ashobora kubura imihango adatwite, birashoboka. Bishobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, harimo uko ari kubaho muri iyo minsi. Tuvuga ko umuntu yabuze imihango iyo hashize nibura ibyumweru 12 cyangwa amezi 3 atajya mu mihango. Ikindi gihe haba habayeho gutinda, nabwo iyo ubonye gutinda byakabije wajya kwa muganga bakagufasha, kuko bishobora guterwa nanone n'uburwayi.
0: Ushobora kandi no kubahamagara ku murongo wawe utishyurwa 35 30. Bakora buri munsi kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 4 z'ijoro.
3: Niba ukoresha Airtel warabibonye ko ibintu biba byoroshye cyane. Urugero, reka dukore nk'imibare. Amafaranga 100 akugurira pack, ariko n'igihumbi cyakugurira pack, 3,000 n'5,000 nabyo byakugurira pack, bijyanye n'uko wishoboye. Ku mafaranga rero 578 ku munsi uzigusha gutunga telefone, ukagenda wishyura make ayo ngayo ku munsi. Ushobora no kwishyura ku cyumweru, ku kwezi, cyangwa se n'ubundi bushobozi waba ufite. Amafaranga wakohereza yose noneho hagati y'ijana na miliyoni 2 ku mirongo yose na banki ukatwa 0. Nta na 5 bakukata, ni ubuntu. Hanyuma rero uyiguze data ukoresheje application ya My Airtel, ho none uhita ubona bonus ya 50%. Urumva rero birarenze. Icya mbere ni amakuru, hitamo nawe birenze, hitamo Airtel.
4: 102.3 Kiss FM Street Talk. Street Talk.
5: Uyu munsi twaganiye n'abantu ikibazo kigira kiti. Ese koko kubwira inshuti yawe ikibazo kikubangamiye biraruhura, wowe ubitekereza hiki? Reka twumve uko abo twaganiye nabo bagiye badusubiza. Njye Didiane Mahirwe.
6: Biraruhura kubera yuko nyine urumva iyo umuntu agize ikibazo akakigumana wenyine mu mutima, ntagire undi muntu akibwira, akomeza ababaye. Ariko iyo uvuze ikibazo ufite uraruhura. Kuri njyewe biramfasha.
7: Biraruhura cyane kubera ko hari igihe uba wumva ikibazo cyakurenze mu mutima, wumva nta n'ahandi nta n'umuntu wagukemurira icyo kibazo. Ntabwo wagera kuri mugenzi wawe ukakimubwira, ugasanga aguhaye n'ubufasha cyangwa akugiriye inama, bigatuma uruhuka umutima.
6: Kubwira inshuti yawe ikintu kiguhangayikishije birakuruhura, kuko iyo wihereranye ibibazo cyangwa ikintu gituma umutima wawe udatuza, ntubona uko ugisora ngo ukibwire nk'umuntu mugisangire, bikuremamo indi mico itari myiza, ubugome.
8: Umuntu wisanzuraho kumubwira ikibazo ufite biraruhura cyane, nyine bitewe n'amarangamutima uba umufitiyeho, ibyiyumviro umufiteho, cyangwa se ukuntu umubanye. Iyo umubwiye ikibazo cyawe rwose uraruhura.
6: Ntabwo kubwira ikintu kikubangamiye inshuti yawe ntabwo biruhura. Ni ko abantu tubizi, ariko ntabwo biruhura, ahubwo uba uri kwiteza isi, kuko ubibwiye nawe nyine nubwo uba uvuga ngo ni inshuti yanjye azahindukira agira abandi abibwira. Usange rero isi yose imenye ibyawe, nta n'ikintu bari kugufasha. Bibaye byiza wabyigumanira ukabyimenyera wowe ubwawe.

0: ingendo n'indege Equity Infinite Debit Card niyo ukeneye kugira ngo ukore ingendo zawe mu buryo bukoroheye. Iyi karita ikwemerera gukoresha ku buntu ibyumba birenga 1,200 byo gutegererizamo ku bibuga by'indege bitandukanye, ukaba wanatumira umuntu umwe. Iguhesha ubwishingizi bw'ingendo ku buntu, gana ishami rya Equity Bank rikwegereye uhabwe iyawe uyu munsi. Ku bindi bisobanuro amagara 4555.
1: 102.3 Kiss FM Street Talk. Street Talk.
2: Uyu munsi twaganiye n'abantu ikibazo kigira kiti, ni iki gishobora kukwereka ko umuntu agukunda? Wowe ni iki gishobora kukwereka? Reka twumve uko abo twaganiye nabo bagiye badusubiza. Nge Nditiane Mahirwe.
3: Ikintu gishobora kumbwira ko umuntu ankunda ni ukumbwiza ukuri kuri bumfashe, aho kumbwira kumbeshya kugira ngo umere neza, akambwira nyine amakosa yanjye uko nayakoze kandi akayambwira agamije ko njyewe mpinduka. Umuntu ukunda mubwirwa n'uko ankundira njyewe atankundira we. Mu kubisobanura, kunkundira njyewe ni uburyo yankunda cyane ku buryo mu gihe kuba ntari kumwe nawe byama amahoro akaba yiteguye kundeka.
4: Ikintu cya mbere njyewe ubwanjye kimbwira ko umuntu ashobora kuba nkunda iyo mu mwanya, kuko nanjye nkunda umuntu mu mwanya. So iyo mu mwanya rero nyine mbona ko nyine umuntu ntari bine nari ukuntu bimeze.
3: Ikintu gishobora kumbwira ko umuntu ankunda ni igihe tuganira bagana amaranyumva nta mugisha inama akaba yangira inama akamba hafi, kandi ikindi ni igihe ashobora kugira ikibazo akaba ari we umuntu wa mbere ibwira uwo muntu.

0: ibikorwa muri make kuba wamamagara kuri telefone cyangwa ukanyandikira ngo urankunda umutwe waramenetse nta kintu bivuze nta kintu urimo gukora ariko inkundo nzima n'izo umuntu uri gukunda akajya n'ikintu kumarira mu gihe ukeneye ikintu akaba yakikugezaho mu gihe umukeneye amafaranga akaba yayaguha mu gihe umukeneye indi serivisi akaba yayiguha iyo niyo love language navuga kuri njyewe niko mbibona
1: uburyo yanyitaho wenda se inshuro yamvugisha ku munsi cyangwa se ibikorwa yankorera byabinyereka ndakeka tutagiye muri byinshi ashobora no kuguhamagara wenda mesaji akakubwira ati saa sita nziza se umugoroba mwiza utuntu agenda akora duke ni two dukwereka ko umuntu agukunda

0: ibibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe at kissfm@rw. Guma kuri Kiss FM.
1: Kiss FM ifatanyije na HDI Rwanda bakugezaho ikiganiro kumbe kivuga ku buzima bw'imyororokere buri ku cyumweru kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 2 z'ijoro.
2: Ari uko n'ubundi mukobwa agira atya nyine akabura ikintu bita imihango.
3: Umukobwa ashobora kubura imihango adatwite, birashoboka. Bishobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, harimo uko ari kubaho muri iyo minsi. Tuvuga ko umuntu yabuze imihango iyo hashize nibura ibyumweru 12 cyangwa amezi 3 atajya mu mihango. Ikindi gihe haba habayeho gutinda. Nabwo iyo ubonye gutinda byakabije wajya kwa muganga bakagufasha, kuko bishobora guterwa nanone n'uburwayi.
0: Ushobora kandi no kubahamagara ku murongo wabo utishyurwa 35530. Bakora buri munsi kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 4 z'ijoro.